0: jagat wasisane ngabotor. Dadi nglakon kang kaya ngene Kakang Prasanta. Paman Prabowo. Iki terus nengen di Kakang.
1: Menika sampun dumugi daratan Lemah Bang.
2: Inci menika rak.
1: Menika
2: katitik lemah ipul

aku kramu dani ngagem tirta jebat padu sinawan pinuju lenggah wonten gampar kencur remek kasur babut kramu dani ngagem tirta jebat padu sinawan gondomido kaki ping samyoro katur mangambar dugi pagelaran jawi

nyepuin katon dukwe gabah dinteri. Yang ngurus rani purwadiyo bolu